0: ningamba ntite waningamba sokumanja waningambira zova
1: anikopiri
0: ndasala waumbawi
1: anikopiri
0: bulu waningamba ntite waningamba sokumanja
1: anikopiri
0: waningambira zova ndasala waund pawi
1: anikopiri
0: wino
1: vamwa vendo ohierera wepau
0: nata echikweyo yake husala papa ntakupuela ka aekimiri apapa ale ntoko kimaone kikhuvende yake husala maka bulu waningamba nditi waningamba nsomanja waningambira zovala ndasala waumbawi
1: Hello, yeah, na re rai.
0: Eh, mosi wile mphawi. Sika o ka hulela sote sine aki hinyo o hawe.
1: O hawe ne.
0: Chipo sa mujali chisini.
1: Aha.
0: Wanu wa halo ka kubele, o ka kulele.
1: Ko wa kulela.
0: Hayani.
1: Bolo wa. Oye, ani kopi ni kowo.
0: Wanu, mwasiti ya nantao.
1: Bolo wa. Mika, chuna kopo heni.

0: Faz favor, chefe. Chefe, essa bicha é muito longa. Eu tenho um galhão aqui. Não
1: Onerva,
0: sei, aceitamos.
1: Onerva, Onerva, Onerva, chefe, chefe, eu tô querendo cobrir aí.
0: Nada, quero trabalhar Manudo Memakua.
1: É uma coisa, meu, menina, meu,
0: Muni
1: Manudo,
0: we
1: mota,
0: Makua.
1: Manudo, mota, não me
0: Si,
1: quimuro.
0: Miki we hale galau, ka welo kutuma makura.
1: Ah, olha, tu uma cura.
0: Ani.
1: Eu vou na machibiche, ela é cada enra, eu tenho ela, a mona na gala.
0: Mas se havo, pelo menos o mutou de mim, mutumi, nipuini, murunimu, é verdade, kaki kushimo, outro ano que purule, que empaca no rakama, outro
1: Então
0: rakama,
1: a
0: ano
1: Leila,
0: bombano.
1: então a Leila, é bombeira, vá, é bombeira, vá. Ana galau iai.
0: Mas e, apuia, mito que vinha lá o amacoropa u. O amacoropa empaca no bombano, o amabulacha, muere que o hokolele que tuica kushimo,
1: Hiyo
0: outro que
1: kendro
0: purule.
1: era mas wabisha ni wewa amona na gala u hiyo wa na gala u hana tu nihira hata na bomba ya anhe ana moto ya uhinda tu nihira bahi aduzentu
0: Mas eu respeito eu, muito muito
1: terie
0: Nicolo, Miki Hokolo, que de novo, que é o Amacoropa, vinha o Amabula, chapa o Amacoropa, Rakama.
1: iwo yone wera nikolo ya wiha moda hino hima wera makura ala kana tu hana galau nera mguseka makura na mabinyaka mroka matumiheke ha
0: Mi muito Nicolo, Miki, tu me
1: Manon
0: deca
1: to
0: Makoropa.
1: hiyo vani ntuna ahuva. Miyo
0: Mas
1: kinuva mabulasha vavanona ye
0: eu.
1: bombe lava. Makura we kaleke mmotane.
0: Mas eu respeito eu. E respeito é eu Miki na Mohanda ka eu Miki tumia makura.
1: Atual, adu tena rwa bisha niva nere ni himekire.
0: Ai.
1: Gihe gurume. Adu tena rwa bisha niva wambula jenono. Na himan tu wambula jenono. Arwa bisha nuthe nono na wero kushe galawa hakole lukowane. Aruhe ke mota we. Ni hino mhelela makura na wako nona wero kusha legalao atikelo wali
0: Mas
1: iwo kahino
0: chefe, faz favor.
1: atakwane
0: Kovara mwetu,
1: atakwane
0: faz
1: nikobire
0: favor.
1: atakwane nikobire ohokolo iweke ni hima badipa mota na tuna hupai
0: Amira bala
1: hulume thoni
0: mahikwano.
1: mio
0: Amira bala
1: alipa mota
0: mahikwano.
1: haya alipa mota alipa mota haya kaneti heke anaka la ubero
0: Ah,
1: okowane
0: anambira bala mahikwano hi ana respect pa. Mini koloni mimi ki hokolele ke mejmu mpaka ki hokolele ke mpaka wa makorupa ba ti mejmu ka kushi mota ki puri kwa makorupa mpaka wa mabulash. Atokwene hinona uraka mawiwili. Mai, mai.
2: Lave.
0: Ya, mnaokona?
2: Kina mwichua.
0: Wano motule wariwa? Ukelio, papa horwa?
2: Hoi. Awiya na tete kwa kwa yale. Ewe ke la wii, kawela woli hamotu. Ukala no makuri aka. Kile, komo akwaya, ami kwaya. Kimu na wana kama hiku tene ba.
0: Yo, ntumuna
2: Kile.
0: hena.
2: Ukushiwa ke pahi.
0: Masi, a papa suela.
2: Kesuende.
0: Hey, onto motaheni mwa vahanyu, a papa suende.
2: Miki kontarende mwe mwi. Akwaya. Ami
0: Ano a
2: kwaya.
0: papa akin na tuma makulia, paro hele motu ni mu. Kera kwa wakarele makulia, wano mtu makulia apanyo.
2: Awaya wiyen makuraya. Mpashita ni maya. Ukala ni huda ya kushalaya. Hina yao uyale. Koma kwaya. Icho kontanraya wawi. Awo wani ya wakari livre. Imiki. Awa he livre yo wanino.
0: Lo siento, manena arroaca. Ay, más suela, papá. A papá, huetaba, opio, eweke uni makuria, opia ve pa que moto. Que mala sana, yon quiero una sana. Que yon quiero una sana.
2: Chumpi.
0: A papá yao. Au.
3: La la la la la la
0: Canudo.
3: la la
0: A
3: la
0: pia canudo.
4: La la odi. Odi. Apitimpina muhuleo ni Koran. Apitimpina hunakiwa.
2: Ani kopiri mono kaka selen no
4: Ah,
2: kongo
4: tabo,
2: nene.
4: tabo. Geru watapa leo. Mahiku wana tichiana hena. Hajevali ya mwona mulopo na alikila kwa wawo na kalamu. Eva, mi obisha ni huko hoche la makura. Igalaun sina wateli hiwa.
2: No kochi hiwa.
4: Sino kochi hiwa. Wano, akine nenero igalaun, akine nenero ichibikiri. Ah, ichibikiri tamben sina. Entau ye enero wawi, vanso podi mutaweke ni moota awe. Ano kinera woki tamake lowa. Kakushe mota soko raka mawiki vinyo wa makorupa nompaka wa mabulasha. Ba meton sasi no kitukumela. Ano ka akutuna kikushe mota. Tumpuya
0: papa
4: nkakumiha moto oyo. Okumihe mota mpa mwani, kikushe kipurude kikiyaka unehi wa mabulashau.
5: Mota?
4: Mota ani. Waniwa unimi mota, hee ni.
5: Mota kera hodi hantamwinanyo.
4: Hantamwinaka hee
5: ni. Mama nkali likeni ya wye kusha moto hawa.
4: Miwa ama korupa nuntamwinaka kirina mmoha, teteku.
2: Tia opa hiya wenle anateteku.
4: Anateteku? Muna winye mota. Napitimpina. Muna mukakule amuna kakule
2: ani kopiriki niwa miki winya ka motula ha kana khanyende mwe owi I ani kopiri nana teteku kana hiyana eka thani karu kiki go ekine kinawe merero owi ekusheke pahi
4: apitimpina minki ntuna aviation la wine ereke wo bate miti ko vela mwaraka Etumpa nkanyu tia pama. Minta mwena haka nyunta mwena anyo. Kimoko hane muka akule wawo. Teteku mkwa akava nikutani. Meshi, para wo umoli hihe tu, mota munonanyu mota, bale tuki kutumaka, 37,000.
2: Mika anyi herowi I, onta mwene oleva. Ano yu makonta riki 35,000. Mpati ndiva kuwa.
4: Mese, apitimpina. Nare kale winyu akwinyu ewi deva hateva. Eneri wa mukoli he esefa. Mika awoli hiya. Nyungu waka wii oki sefe epepaka. Muhipanye sefe. Miki oli hiya. Nyungu mahalo hakalala. Timmo oku hani. Nare rawe kirimoli hiya erawe. Nyungu mahalo hakalala. Ana mota tuwa winyu. Oti wawaka. Mukakule. Murimipe mukakule. Etumpankanyu di apama. Kimmo oku hani.
2: Ani kovire. Mokiwa kiriku wii. Wone la baba wii ala antamwenaya. Ano wii owa kulana mwende hoye. Ni mingi rino wii na kulane ke.
4: Mejinyo.
2: Rino wii. Apa ale mwere.
4: Mkamalani. Okihie kilote. Ba mwoli hiha le mota. Nyo hamwoli hiha etwekina soko vatefa. Hamwoli hiha etwekina. Eh? Onaka kula urimu uramela vati.
2: Kino hona echo ikina woli.
4: Manoso onona wi etupa nka wi wopaka pahamantu.
2: Ani kopiri kiro mo wanyani. Kenre miko one mone lwako ari wi ala. Antamwe naya.
4: Enta mi mukwaka. Enta be mukwaka mkwinyu. Kimu woko hane. Mika kala ni mukwaka mkwinyu.
2: Mi wake kupwele ndo wi kilipihere omikula.
4: Enta kendre wi apiaka baba tete ku omoli hike tu etu yote ne ribate ba kendre hi hao kipohaka vano makura kukura makula makura ada utumakine ri hai kahele matani buko wate li hwe galau vano kiyewo ni matate ne vano ka wate li hwe no hela mgalau ni kahele matani makura ayo mika aweda mota wiki ni wo wa mabulasha kapanya makura saba pitimpina etuna kipaka we bate ba haine titimiho Wosula mahola hokote la baba.
2: Ani kopiri kwa sotene mwere kapitimpina kangiti
4: jimia. Hey, wosula wibo wokiveliha. Mika atuna kikali mutoma la pepe. Mejewe sempero numa kirunta. Ukirunta. Apitimpina.
2: Lepe.
4: Miki nove kila wii. Ntana ni wamweni. Enveje wiki pia tu wamweni ekere liketu ya mwa wiha mwa rinyo. Vala pena ni erotana. Ni kwe ihe mwa hola. Miki tuno
2: iki niye wamweni.
4: Si, mwilimpari nani. Minka tuno shimwa. Vano kiko pachira. Wanibate sara vaki naona murula. Kota kota mkifu. Sha. Woli hiya mota haka mwoli ya kuteteku. Teteku ulani vano. Teteku ulani vano. Seke teteku ama ndarivate vaka mi.
2: Ani kopiri?
4: Ah.
2: Nrowe.
4: Na nrowe ni?
2: Nrowe.
4: Ah, etuki pakilawe haini tuya pama yae. Mika harimu towo titimiha kubate meri nsasi na vira nsaka haripe vata man teli na narizi vano tuwo pajera tokitanya. Mishi, mtia nenu le hano respect unada vata va. Ntitimiha we nurawe. Andro mala zi. Ono na wiwo paka yutuyo nanara. Odi. Zikoma mwene.
5: Hii.
6: Ati itani kofiri. Roho ni hani wanamaya bitimpina.
7: Amwene.
6: Ayo.
7: Kahina ako kumaya mahikwano. Karinwa wini mwavore ya mwecho.
6: Okumi nere waitaka nene sene.
7: Mbano mwetu uolamati.
6: Uolamake. Iruka atuna uere otupa nshepa. Kita horo konyola hawa hukona toko kalai.
7: Amwene mahiku anasitu kwenye hinu uluvalaka.
6: Ayo.
7: E precisu, ete mpo kine ni ntamakeke.
6: Ino natoko.
7: Uisha okola.
6: Omwave no la uohalamu. Mashikitu kwa kaiwa ii. Mashikano omalabala huu.
7: Apu ya anarerempa. Ya peya vidure moha.
6: Ayo.
7: Wala peno helo uheweke uvidure. Raro si pwenyeni.
6: Iyo mikini nerera. Omulapuwa misisi. Omutu kumela kinera kina mojela.
7: Misi siwa.
6: Ayo.
7: Mitu ki tenleva ama.
6: Tenleva ama.
7: Vani heba na mama koropa.
6: Ah, oma koropa.
7: Ha, banka asuwele u misi si lena kiwa moloko.
6: Awe, misi si moloko. Ewe, okala misi si, okala lileyo. Mioloko sotene si patungo wa wini? Si patungo
7: wa misi. Ano miki waka misi si venyanya niki omi kakari.
6: Oye. Moloko la, misi si moloko.
7: Ha, ini mikakari ya.
6: Oye. Lileyo moloko. Ayo. No kala tunrata. Uto. Misi siwe. No kala nrata. Ntoko toko. Ni nrampa towo iwo. Ni himo wara no kala ni kura pela. Amo toko ya ni kura pela.
7: Ha, baka pama.
6: Ahe.
7: Amwene.
6: Ayo.
7: Mi kiwile no danda
6: wala. Masi muhina no danda wala. Kiwile me toko maa iyo.
7: Sikoma, sikoma.
6: Maa piti mpina sa iwani wawosha.
8: Ah, salama o.
6: Ayo. E yume nkesha ni mwiyati nini sene ya wawo. Kati mwona were okotomba. Ayo.
8: Salama o.
6: Ahe. Mna hola na sheshulu la nati ite piti mpini. Nati ite chani kwa piri.
8: Aro kikusha.
6: Ayo.
8: Yendo mkiholi.
6: Mwapaka nini sene.
8: E yendo we.
6: Orera. Mteli na kushani wa korera. Ngaheka ndo titi ani kwa piri. Yeruwe mwawiyo o danda ula.
7: Amwene miki wile no danda ula.
6: Ayo.
7: Nteli naka, nimi tempo kina, tamaki kima ahi wuna lileyo.
6: Ayo.
7: E tempo kina, apu ya.
6: No tekileya ntoko misis.
7: Nakala mitunda.
6: Ayo.
7: Ntoko mchana ngwela makoropa.
6: Ayo.
7: Apu ya mi, mwara kwa ulangi, ntuna wina eriha nike wawo. Na ama aliha na varia riva.
6: Ayo.
7: Vano etuwa kipanka ye. Apu ya ti oda anda uliha.
6: Otana niha.
7: Miki vinyaleva. Mpaka obomba ya mabulasha.
6: Wambulaje.
7: Eneri wawule wi. Nyungu anikobili ngui hale galau. Nuno mahiku ani galau. Petete.
6: Mauwa anomane eriwe koto u.
7: Si arwe nyonga atula kusha.
6: Ilaposo ya arabu we koto eriwe koto.
7: Haa uu nehe
6: uu.
7: Uu Israel.
6: Ayo.
7: Paka u Irani. Wa Amerikani. Wanene eri wavaa. Igalau. Ipurika tuanchipa la enakusha makuna magalauni. Arwe nyonga.
6: Ntumi hampironi.
7: Ntumi hampironi.
6: Ayo.
7: Wanene eri wakata mutuba akushe kimoota awi. Wanikinela tupepani. Atu wa makoropo rakama eneru anari baso kada muta wihe ke mota
6: ayo
7: tiki nge o kitamake lo wani heni kapuru le mota aka ano pio wani omkuha mwanaka ola ne ole ola tumpuya okumihe mota nera wi mota wo holi wa bateva oli halitani teteku wako hamwara ke nero ji kina nari halevo heni kama kwa teteku mko kinera ko
6: amwe nyaya na teteku ta pio wani
7: eya.
6: Ina uluma na mama hapi timpina. Ina uli hamotu.
7: Kaa kini uluma mkala hayi kumu hukarivo.
6: Iti muhikanle.
7: Kihikanle. Wano tanda ula wakati uu. Wana ale nero. Baba kuna nariha. Kama katete kumu kwa kinera afinali mkwa kati mko. Kama kima kwa mutu. Mutu ntamwene anyo. Ntamwene anyo. Ntamwene ya.
6: Buti kina mewa miku yese wa miku.
7: Ntamu etu. Ha, maridu duse wa migu. Ese wa migu wakuwe kunyani.
6: Ayo.
7: Aliashi, enose nero hena ekirika, maridu duse wa migu.
6: Amigu, amigu duse wa maridu.
7: Ine, amigu duse wa maridu. E asuwa maridu kinakuhanto.
6: Ayo.
7: Asuwa maridu we kunyani kamaka nero wanyawo.
6: Ayo.
7: Kunya, kunya ila kamaka na aloto tempo ya mkolo nini.
6: Kuhu, atitana tatekuwa, alivaliwa.
7: Siye.
6: Mwani buanyato.
4: kina wone wakavala ina apaka pama ekilele tu muhaba wii onta mwene na apaka huna apaka onta mwene wini olihi anekitu
6: na apanyi katia na olihe kina olihe gei
4: ana tetukula heyo olihe tuwe kina kina kumaka
9: Odi odi.
6: Oh, ana teteku.
9: Hey, amwene amwene.
4: Apo ya mukiko herivaba.
6: Anto matara mwene nyanya ni kopira.
9: Tamwene ni kopira rivaba.
6: Atani mwero tharana.
4: Tamwene anyu miano kopira tamwene anyu to mi on tamwene kaleto lelo baba. Tamwene anyu mi?
9: Ki wakani.
4: Ana teteku tamwene anyu mi ni kopira mi?
9: Olelo?
4: Na kopelela nelini.
9: One rawe ni kopiri. Ah. Eh?
4: Mosuela. Kalevele kana mana tiyomi.
9: Omana kanto mio.
4: Ah.
9: Naka kore kuli.
4: Ni na mana kuya mungu.
9: Ba ntitimi ha. Ba ndri wa hamwini.
4: Ha ene wa hamwini.
6: Ho enta male to kanto. Ah. Omali we to ko.
4: Atwala mio. Ha enta maji pishka pishko opwesha.
6: Hona to.
4: Mota ka pishka pishka opwesha.
9: Etwila motu ho. Woti wale wa kushepa swako hiru.
4: E paso.
9: We kumkushale kumputatore baba. Kumkushale namteli ha.
4: E paso
9: ne ka hera we wo mune ha wo ki boni hera omrashandra ba bo on pensha we ki boni hera
6: damale
4: na teteku
6: atwala
4: e paso ni motas
9: ono bere moto
6: I atwala no liberty
4: mano na ro kale ni suru kuwa
9: ni kopiri
4: wa ituma we ni moto
9: ono bere moto
4: kendrewo
9: mio computador le wasura kam tumela ka
6: atwala no liberty
9: Naka na diveti yola, ni kopiri yola, oriye baba.
6: Awa iba kwa na kula ni wamali weke. Omali weke baba awa. Haya kabaha ni weke mahola wawani wa. Maya pitimpino. A pitimpina, mno hichila, mumputi ya maito yu.
2: Lape.
6: Mno hichila ni, mungona ni. Mno puti ya maito.
2: Hoye kini yuwa seyo sani kopiri wili. Baba kivonyeshe ni.
6: Ayo, mishiwa. Nda wawani wa ya wita ni.
2: Ana teteku.
6: Ayo, aramwe nyani kubiri.
2: Ani kubiri.
6: Mm-hmm.
2: Odi ya mutu.
6: Aha.
2: Miki, kumo ami kwanyo.
6: Aha, mbwana haya.
2: Aha.
6: Mm-hmm.
2: Kinera hii, chumpu hanga kusha mutu wabahe.
6: Mm-hmm.
2: Anava, ya kusha makukuri haya helamo.
6: Mm-hmm.
2: Ano, wihanda kato chumpu ya anapacharoke kwa.
6: Mm-hmm.
2: Imae mohera wa sana, kibala wela wakula. Mashiki kawa hero kala antamwe na ya ne apapa awi ya ya nena ade we apitimpina orova hato motu iki akwinu kawa nghaka hero arimo liha kahupu elera toni mwaki na mokona baba wii ami kwa ya
6: ahem
2: kinere liwa nto susu lenrowe
6: ahem
2: bakawa
6: ahem titi ni kopiri mo paka nene sinu kipanya wa Unikiwa?
4: Kini wa mwenye.
6: Aha, wanomiko kala na mama su. Watu elala ala. Maya pitimpina. Motu la mwanini tani.
2: Wani kopiri ba?
6: Wanomiko mahawo hiranya tita ni kopiri ala. Wani? Enawoli ha motu anatete kwa ala. Mkunshinyu wo? Motu mnabaha nateteku. Emare ni mwabaha nyanatete kwa ala. Mwulu manati tani kubirala.
2: Oye. Oye. Mika kakuntare do kala akwaya. Mika nre ukala akwaya.
6: Oye. Kane eruola mumpangani.
2: Niwase tono. Baba nera niwase ni kubiru raka mao ya kila yao. Ano miko nina wii chumpu ya wabahi motu.
6: Emara ele ya telefone. Mamungusha telefone. Wata punyanda titani kubiri. Munako hawera haa. Apien na kwinyo amveke la motu kava heki wala ki hava heki. Ma ungui wadi thala hi makawera kweli mava heki wala mu hava heki. Na vetu mai unuwa wa mutu oteliwa. Konera itusa alopana woli hiha. Itusa winyu woli hiha. Oye koneru wa inhawa. Ana tetekware ya wia yewani wia himani ya haviki na motani. Yulu mwatu tukina ya riheni. Mawehiriki ayinyo. Marowe raka. Hapo mwopia wafiki la motu. Mawehiriki ayaka. Arowewa kiviru wampu la jeva. Ani mwowa. Mwiwe kani kubiri. Warwera yangu woli ha moto kwaya. Wala hoye.
4: Amwene haine watikila masu. Mini kubiri. Wana mwara kalino li haya. Itusaka miki sikihirivu ene.
0: amara kala ho yoli ha etwekina enhikunikina yala yoli ha etwekina
9: amwene
0: ehili ni nsina
9: amwene kilebeledwi kinevekela masoba khane
6: ayo
9: amwene miyo kapi yalene wanta amwene ani khopiri miyumka suwele thuwele no pia thu mpaka na nakila athini puro nene nenda ani khopiri ya horo wani enamuli ha kumputanuri anamwana kana osoma kumputatori
6: kumputatori ya nkumi hedane
9: kumputatori mikina witana apitimed ngamkuche kumputatori
6: wa mari babao
9: niyo kari baba ke hote kari baba
6: ahe
9: anamkusha na ruwanu wa opiele yiwe kino amunyale mwana amkorokosa eputawu ya hakande sana akorokosa mi onruhale nkilo kolende nero ontamwene nikwata bani kuthani novileliwa miki hidukulela ho nomala ebe miki navinya kenera o kera kipie onikoropaniwe kamuli hintamwena ko limoto kinavinya kipie la kaiwe ka kokoha ntamwino rivave ni kopiri nerwa hoi kinera mikarwela wudi hamoto apitimpina nera u kera tanta mwenanyo kino kusha moto konyene kinavira karwaka wohi kala Thomas
7: oma to mwene mini kopiri anatete ku na apitimpina nkina ona pama
6: ngamala
7: nkina ona pama baba yo kala twina virekina
6: ayo
7: porque baba nakala ona patata porque

Paiwa ko siwelua ko pera ke manera ta. He. Ani pen tai hi ala namu ta ki ha. Ha? Anamu ta ki ha o pen ta kan suela. Alo puana no ta ki ha iwa ya ta ki ha vahi. Vana ta ki ha yavo. An ta ki ha ni ku ni mosanu i chua. Are ke moton re rai o pen ta nam na kalavate mi wana na ka moretelo na kalavate na wana no na i masiva va. Apa apa na ma yan ni wana na. Vasha kan ni thela na. Vasa mwano lahi wana ke nyua no mthea ka na mwariyo. Ay! Onni ko hama sukala wane tisi isa vava. Atwala ni sae mna mwone ruyeva. 4:23 mniwa ni lero ni pohere ni masipo mstudio wa radio Mosambiki wa mpula. Akina ala kuru wanka haya masimahala. Na mure no penta na weiwe masimoto lakino penta kani mure mo lakino na vavo. Kau puela ni. Amu henle wetu hii. Sari helai. Alo puana.

vanni phiere ro hi rupai wai ya le ko pheli wana ve ana mo ne na alo pana nkwi nyu ro hita mo le la van te mo le la mo no mo no ru ha ga e wora ti wora se rula twi ula e wora ti wora kiri mi ano o ro hi panya akala thirona na ra ko pheliwa akala thwa na ve ya ko pa hin le batho yao.

0: Rádio Moçambique, Zambézia.
1: Moni, Rádio Moçambique, emissora província da Zambézia, Vachuapó. Então, como sou em Lanho, na Piauanhuano, na Cúpula Matocuê, na Conta Mohansa, na Macum Matal, na Pil Nikina, na Tal Nassese, na Vacaca Nikulu, na Sahum Massana, na Nikina, na Macum Matano Nassese. A quase a quase o tene Iva Mlaco, na Hula, na Cavirania, Sinta Menahu, província, e a Wampola. Quase a quase, a Conaca Mahicuma Cumeli, ni Makinacu Matano, a Muiruaneta na Pilia, Caiconto Pili, Macumel Nikina, Tano, na Moha, Muiura Tano, Sawsel Nahala, William Microfone, na Humapotu, Inova Heni. Sopacho sela po msamini la posoko pela na kurusana hala ovahani sa provinsia ya la Zambezia mwiwara thanuni metala sama kumararu neremo ovahani kano imohamuha novaheni toikano so kuhani okapelela ikoranto kumsuenla ime kwa sakwa sotene na moruhela ni so tene na lali yahu mwiwara thanuna mohasa osiselo na halo volela ilukuluku ya ochekula nsheli hane mpaka iwara thanuna pili sa osiselo mwiwara thanuna pili neremo rukunusela mikrofona huwa ya provinsia kina wi ni vahiwe ochekula wa nihikuna kwasa kwasa mwigura thana raru sawosi selu ni mitala saa kumi nere mwavahani sopatru wa se provincia wa Zambezia nilochilo yolomwe na vinyakano kavi hereni ni machipa mpaka mwigura thanu nararu sawosi selu ni mitala saa makuma thanu nikina thanu halukuluku to na halahu ohia mpuro ola na hiraka akwihu miteko si lochilo yolomwe misinamura mwilukuluku yela sinahulula ni miva Nusha Rodriguez o mikrofon walubobo kere Mithipo, ina chikinywa ni Eliseo Salaki. Mwelu kuluku ya bakani na hala uruhela ni sopachua. Selapu yu Mosambiki ni lapo sokopela. Niwe herraka na halo hilavo mwe herrahu.

0: shisho lelo. Tehene na Vera.
1: Papa, nini shushu? Nini napaka ikurita mahiku matene ushkulan. Inte kwe sa tene anakivota.
0: Oh, manaka. Hinko ni malihemu hayola. Kina ya wape ama ukupa amanaku mjeno lelo.
2: Muki na manaku
1: papa.
2: Ki mwanaku ipra mahiku ya festa ho?
0: Hoi mwanaka, onna panela olya sunu na sasina melukuluku sothene. Miano mwanaka, mwanaku onamo kadhiri okalano ikuru na veto onamo tepa shochima kaka.
1: Yuru ni berta alaka no chimaka uliwiri. Enelo tani ana obotua. Emoha, epili, etaru,

0: Ay, bajar moluco hiano na yo kala ana pana yo le loai nam pia hoye hinini pie Marilyn Zubaida eni mwenyera ka.
1: Aha. Ea. Anamudi.
0: Aswa tera na mwara anortensia minikwa. Mona huwa pange. Bon dia.
1: Ea. Unowiwa.
0: Ansamora tuani mwenyera. Bon dia, Ansamora. O muku bai o komu ma wo wa lan nai wa hu.
2: Dili ba brigado penenu o. Deus abençoe.
0: Nenchu na tawa mungera ninyo, muna niwa mwelukuluku yela. Bon dia.

0: Oye sana o zamani.
1: Mabasa ambayo nyo machi tatu na maishani.
0: Oye sa na o zamani.
1: Okunuradu Musambiki, Zambezia.

0: Odo nchimeru wako pe nwa basa wei sanao za maana nyumbani ya pewa ya radhi msambiki. Labo ninga antikani. Nona, odi mwye samfanyo nyumbani ya pewa radhi msambiki. Odi kope ni vina na dungu iswa. Enda na mwye saudu kani ukuno nyumbani ya pewa na miotene mdimani ya wei sanao za maani. Labo ninga antimanyo mwoteno ni vuruwana. Nona, iyo ninga mwuzi linyula mnono kana vina. Aisa mvino nyumbani ya pewa radhi msambiki. Makamaka provinsi ya Zambezi ya ntamela govu ya dhimpadwa na IC wa provinsi ya Zambezi ya nivaga tima ndilithe on. Belua oria jamakama kejileli yao. Ontiti miyadu weyo, anaweda ba kosa ya kene. Jiji mpatu cha yokuno, mulina Domingos Alberto, Paulo Lopo, dupano kwa panamazu, iyo nukala na nyio mpako ufune ugoma na dime jamabasa, awa isana uzamani, vina na miwane loka na gari yologa na mwye saudu mfanyi unyumba ni apewa radu msambiki, bila manjako kwanziwa mkoni mwa mbwini vina, nifuno loga ya wila, maka ni odabuno, nifunoja na mwye sa vina na masa senye za dungu, dhaesa, enagua, provinsi ya jina ya Zambezi. Ni loga ya Muzombe, Nelson Armindo, Alfinere, Gula Mundini. Onziwe chena na Nelo Pro. Nona odumisa provinsi ya Zambezi. Odhili unokuno nyumani ya pewe yoyila njena makaneva mudha mudima nigia mbasa wa isana o zamani. Borevi, Nelson Wili Wili, envire unyumani ya pewe ya Mzambiki. Maligila Nelson, naligila na mewa nivuruwa na misa mabasa.
1: Boruma David Dalegele, anamewa alimawani. Oromama chuabo vangoma chuabo na Zambezi ya mzima wilaya rukuno mradi Msambiki vina da ila jelaga anamewe tene vina nandi mwa mpidele radi Msambiki
0: porobo nona Nelo dimuesa wa provinsi ya Zambezi ya nona ofiru lukuno vaka la mduni mudima ni yosena zamani
1: se dali na nyuo vina guwa jakabili mduni manijela vina guwa makani akakeni nga bafuna ya jela dauno maishi nona anga dauna niloti ya navangono kurekidilo bodhiwela
0: jiji funa ziwa hiyo na Nelson nona mdhaka ni dhamduni ni viro kuna njima na pebora Msambiki bantagia nona dha oisa mikalo dhineda na oisa wa Nelson mpaka malaba abono dhamvira ndhaka bili na mamgedi ya mabasa ba loba dhanina mikalo gani ninga maloga nizi malo wela chini wele
1: masaka na masaka ena bo masaka wela dilo bodhitiana kaango kulo odhili na iyo sempre kada labo dilo bodhinotiana nona anga da mdovinda ndele nilogele suwe nezi ntiana mwilaboni
0: se pupunemo Nelson ni mwyesa wa Zambezi ya ubalu evina vachobo makamaka murda o sangarivera ni basa na eti ninkosie labo labo kusasa ni dhadungo dhae na dhaname beina guwa provinsia ya Zambezi ya amvuru ono wabadidi nikana inje ni badam kose padi ya amloge amvira mbadani mwa Nelson
1: dikana akalao
0: uingi wa yabaditi
1: kanao dhawa yengesa kanao njue kanao dhawa yengesa uingi wa
0: pumunemo
1: se
0: machimalaba abano zile bada nila na mikalo gani la songa uiba na vino sasenye za dungu dhaesa inabua
1: meka dimpele li dhabi mulugu lilo bo dikana makata miovangono Mio kadimalo ziwa maji, oga kalambalabo meliso mgumela na mebava takulu wila dhaka sane jibo. Entao, eji leno, enopa mirimani. Masiki bugamu loga na mkua ukantore, pakala na tuwebe jibo, yine vino loga meka nami kale lithofia na enope. Nibenu zingini gini vya mkubani kankana. Entao, jile vina inoa rucha, ino kusada vio dadamela vangono vi. Majmeda mvedanga wila wene adhege, alabe. So, mikale ludhani kadina pata diretu.
0: Nelson ni dhavi. Apo eime cha mtu mwaza dinkala dhowe la validi yobe Nelson ni kane juwene wavore ya validi ya name bakwa ye.
1: Na dhovu. Kae mwene moso ye. Nga name bonka la mtu wa mundi mweno na obwe la Nelson hapa no. Telo kanaima. Agora digalwaga vene vale vina guwa. Seye lobo ya mkobwani. Bae. Ye nono nyua vene vwe kama. Kaya ulo ufuna aga maski.
0: Ufuna kani miyo labu na otelene.
1: Si. Tao, zini mui maye ni mwenye anga malamemi na badigadima. Se.
0: Nirome iwa hawe.
1: Zini mwa venevo.
0: Mwenevo.
1: Se.
0: Dona, leo makana Nelson. Mwari mwa dungu dha avini nga mwalo gilinyo litia na mikale lo dha. Nsaka na mundoni na ovano. Nona dha avutia na wa ononi ya mikalo gani. Nyiwa ninga na meba na vina usanyi dha dungu dha aesa ya naguwa. Omaro melo, masaka mundoni na nsaka antino. Zini tia na dha avini lobo dha.
1: Dabuno nga munzuela nyu hapa lane dhe na jibo dhishwa ma jibo dhina mewe dhishwa mikale lo dhina guwa nikane sile dhe udhavatakulu basiri nkwelo asukuta nikana dhina guwa la kwati dha lotakulu so dhia jungu dhikasanyi dhile mio wila doni kala wila aina guwa nukusa dhavi
0: anelo
1: tambira amala vina
0: Basvelo.
1: Banyengete ya namuri mabasvelo anase. No na didha na jibolote no tena manja dikosile ngelo boya otaganya mikale la dungu. Se.
0: Muda kani sibili Nelson labela ana mebai na goa bo laba vina goa dae ngasizi ne zinati ya zinati utamiro kuno kimba nya pora sabu.
1: E okuno jibo soka mnakana esiziswa maji ana mulo na goa mata mawa na kana. So kundo nanga dilobo nilapela bangono so nyoni kwelo dana na nyene entana masakena bodilobo jijilo gile medilobo ikusala yidi ngala nga dilobo bangono se di changera mtao e me david adile davi kilogo ila akantor aga ilo iba mio kadinkana murendele no kana murendele porque kala dabno kunda na meba mio thank you dibe otawana logo ila yene akavo porque da masaka mina gwambe no venyavo no dwa takulu
0: ba padre
1: dina lo mlapela holona vina mikalelo
0: vinedi
1: wa momo kule vina gua sin tao ma venevo de gayela no lana vina gua mitengu la jibo lotiana sin
0: no na mpaka dabuno ngasido mala wene zimfuna Nelson ngafunai kapuru chetia basi ziatu
1: okuno dhiva o dabuno jibo tanu na bili lotiana vina gua se
0: Disavi
1: se. Se.
0: Bye. Muwarari ni kobani.
1: Muito obrigado.
0: Muwarari kobani. Wana miwa vina bureva kana njezi ya kana. Nitona uvuruwa na dungu diswa za Nelson.
1: Ejwe barbari.
0: Pumani mo Nelson na dima ninge eji. Mikalo dho kuilua. Dhipali dhina guwa. Nona Nelson utia. Uiba ninga mulogeli. Uno senza gadungu dhati za nami otia otia na vina. No muloga Nelson mudungu ni dhawa.
1: Se.
0: Dhinibani. Na mikalo dha kuno Zambezi, ninga mikalo dha tuku ya Zambezi ya vina guwa. Nona abale ya vuru wanaga, anojiaga murima, batamiro mkwela Nelson ipeno dha padina guwa. Oti ya Zambezi ya, uwana dhilo bodhina dha takulu. Nopadu waga? Nopadu wanaisa ina guwa?
1: Na dha miru dha dhina dha takulu, kadina kueliwa. So, kadimpe mlugu dhabi, la ene yo nikana matanga, labo, malabo matanu wa mweru bondo ila iyo wa gostu, nina matanga kwati ya mishishini entao ana mebenje na kwelo avini entao mebigala kwa dakusilavi dikose pade vina dasa kule vina na makasanya jibovina guwa obabale vina niban tukuchani chuwabu entao da selesionari awakwana entao ndo anakose ndo anare dewa mwela matanga mwene mwemishishini
0: see Gloga, malabu matanu, mwero wa gosto, mnamduru mneloka lilo bojilo.
1: Se, mneloka lilo, labo na mnamduru. Se,
0: labo na mnamduru.
1: Se.
0: E kala, bai, tona mnamduru vini nufanya la, ono, bai la nikala mamodha, kayo nje koti.
1: Nde.
0: Apa nelso numalo, toa mtulu vachato. Kala mwona angele mo, yotame lo nje koti, ne, iya, padre mkanda padwe, neloka lono mento meili. Nde. Kala none, beluwa, Yomura ini voziva.
1: Exactamente.
0: Aha, ilo tiana nume nyizua.
1: Umenem.
0: Baito wana mewa, iyo lina Nelson, mwye sa provincia Zambezia, ninga mutage ili, belage, iye nina masanyi vina dungu wa dhai, sa otiana otiana. Angasani ibana Nelson, wamuda. Akala waisa bala irume la, akala mwye sorumi le baruma, dagwa, na weda kachiti, bai yene kantide ya. Akala waisa mwena, nzivilu wa uibana yena, funangebe na yene, majine bagava ya mudile me karifuna uibana ima. Nyo mnuna mwadhari ninga Nelsoni otia uibo no uibo no sengi zavino kadungu dhaya saena onotiri ya Nelsoni barumelo iba na ima wila
1: na masa kena bo mirima nabu yelo gileso senyi msakule gevu kala mtu wae wae mbwene waga murima aga kala mtu aga ithe na jibo ya ajile ya orua na
0: mlogo
1: agadha na jibo ya okoduka na mselo abure entao menu mwakulela wila di mkosi lave di mvune yene agafuna wila di mkosi jibo na yene no kasanyitha so yeno dule munya onguru mela wila pagora dhae no dioro mileva wale ki kanadi peva didi mtengu majimio kanama kani
0: kanama kani mbela vina uibaba mwadana mwise obe ingina maloke linyo
1: agadi kumbira agadi kumbira mbe mna nukana gaga vina na kumbira mio wila nakale mekabilo goe buno mwala kinta tualawa se entao nove da wina guwa kwaga anziwa miyo kiliga kwa sajibu na nchibani kinakale lubadere tutawato nakale nga wila mendazwa kare entao na masa kena bo noa loba abala ndilo wabali vi ivina miyo na kwa sajibu na akwaga vina bala nodha wanaona miyo la podi badilogana ngana badikosa da vi badikosa
0: manibawa
1: mwala se
0: makamaka azombo ya bala ntamilo faradila enyo bure vien kala ono numtiki na vina Nelson
1: se
0: nona bakfunanga kale Nelson vina umangu anawae
1: se
0: nona bakumana Nelson ya vina kove
1: se.
0: Na kove
1: se
0: bure vi Nelson ufuna uba mambila ya mwesea
1: se
0: muse liya gatia batano vina unomja gamu rima Nelson lila ne apa kwa sada hai obe katia miye deke uzunaga miyo inapadu waga akala muswa makamaka
1: akala muswa Bon, elidai, akala na me ba mwina guwa, onda na jubayo mala na wale, sofu na mtu oikavo
0: nzunae,
1: na mtu
0: ulentao,
1: sentao, na masa kena boy na kuna kane wila, dikose yangana. Mukale lobaye
0: so noba mambere
1: meno duginya mambira bale badimva dungwaye ninga malabe baga maleba mio kasenda jibaye nezinde letene poron tuyono tukula jibaye odho chita na mwadhi na kwae bino songoro se
0: se umaremo no na bani anatikina anatikini chavadidi ninga esa Nelson obe anlabi ina vina bona ila ne mie di galabaga nangana kana makata mio wingiva
1: bon ngabala anla mio vanena laba na mio ya winjiva majakala baba lanziwa miodwa gadha jibaya nuko sala bonene badhwana agora akala wena gwa badha vina baoto tamusoro vina bukosaji bukosa dungwa yetene bimalana mambira akakame bamala majiene ya bakanavi ejile ula di asunzi we vadidi vadate sumana ya ntero ejile vina nondi va ayowara entana masakena bwakala baba lanziwa miyonga muzombe keli gadha bakosaji bai kimala malabo meli
0: Mpaka chibuwa
1: imala Big Shelton di Kota Juma Duse Buraimu Vina Epa, natu oti ano tiana kamala se kamala
0: Nelson
1: se.
0: Zambezi ya ondo wadhawe Mwye sani, wei si ya zambezi Ondo wana nikalo gane
1: Bon Nga mulogele mio Kada mutu na oye sawae so nuna vo murendele wana meba na masa kenabo diti ya ga esile dinrucha ma makasanya dungula puruki amuziku na masa kenaba dilobo linata watawa na masa kenabo nga okweli wa puma chibanini mwaloga mio mocheti wa sin kuloga mash petakuluni entao kantora gada bebaji baya pale nofuna wila Atkwelu evego, amwe fuma nje, akane vine ngono nguno vio dho mtamala nolo kasanyi lejibwae. Entao akala kankwelu avina eno uma muno vina guwa. Entao ya mfanyela, wila vina abale, anameba, aba, anamo kuwela, atuka tiyo kuwela poruki, anakanturo kuna nolaba jibo, kaparale, jibo dhino tukumi wawene chibarene.
0: Mwando gaya, mikalo thiso wa dhilithi, na aki uvina, epali dhina guwa. Za Mosambiki peno vina goa uko bela mudena mikalo za dosini za dungo dhiloge chanima kama kamiseluga dhinda na Nelson mwana miwa nivuru wanaji romile nona wala pena didhoe kala wavina goa dhina goa na miselu dhote ya notiana nona chini funi wapelekela na miwova nene ninga eswa na mikalo dhina dhotakulu ne ulegi ya klaid nofanyela obene
1: echoene mamu na ga ekala
0: ekala nikala vina ufasa mikalo vina
1: zisho se da lotakulu
0: lotakulu
1: se
0: enofanyilo
1: kwa dungu lotakulu majina mebelo ampuno
0: ampuno mwebe se makama kwa chwabo
1: bachwabo se
0: enofanyilo vuru wana vina kwa
1: kina makani
0: baito na vaitha na miwa se mi thisi nikamla no yela na miwa na nyo sabawi ndelofu kula mtito ila mloge na vina Nelson mbudu mkana dhombuza Nelson ni bakula bilo wa manja koko anziva mkoko ni mwa na wana miyo kani mfanyilo fia na mselu wa Nelson Nelson ni barukuno unyuma ni apego nyo mufuno mwe tamaru mufuno mtamala na mselu zinde ina Mufuna vino go mogo la jiwile ide mjanji ni mufanyela. Montonga dinyo usokoro kundo yu ni kamalodana. Dungu iji watado. Baito, watado.

0: hicho lelo. Tehene na Vera.
1: Papa, nini shushu? Nini napaka ikurita mahiku matene ushkulani. Intekwe satene anakivota.
0: Oh, manaka. Hinko ni marihimu hayola. Kina ya wape ama ukupa amanaku mlieno lelo.
2: Muki na manaku papa. Kii mwanaku epra mahiku ya vesta ho.
0: Hoi mwanaka. Ona ponela olya sunu na sasina melukulu kusothene. Miano mwanaka. Mwanaku onamo kathire okalano ikuru na veto onamo tepa shochima kaka.
1: Juju ni berta ala kono chima kauliwiri. Elelo tani ana obotua. Emoha, epili, etaru, hayaka.
3: Berta, juju,
1: ganyara.
3: Berta.
2: Kine mela wira weano berta o ganyara. Dihene pachungwe.
1: Masiku matheno wani nichile makupa wa manaku. Wenante olele kivinya ni ikuru kinaveasha. Kwere sisiano, mugese osipa sipasha, nikani. Mukaleo ni mureche.

Mwenye pa mapika newa Kylian Mbappe ndiye akotarabulukira ninga shasha pakati pa kumwesa ndhowi pa khonga. Imbozo kuti adagolesa pikulu kakamwe.

Studio ya Rati Musambika bulikira pano panzinda wa Kilimani ndimatu ishi ya Malungero njisena lero msabudu ibozi ya kutia nfanango amalakale kupembera anango mnonge fipino kupita kwene pansiku ya mangbana na mkupontu wa kanamatiri mlungu na njitu chikulu pansipano kuzindikira koti Tripaulendo afesera radio Tripaulendo nanjeto anangwa sanyirizira kuti ndizenda afesera radio sanyirizira kuti ndizenda pinalonga fepano sekutwa ndiaka dzibaseni peno amuna basene anakhala na nsambunoyi wakulengesa lengesa akadzi kuli akadzi pontho asalengesa amuna mangwana muna zakwata pinthu pinangu pya kuti Pinazafuna kulu. Munazapasabasa. Ndithangwenei. Alembwa kutwa. Angapangwa chiri fumbu. Pangwa tene pa fumbu. Dziwani kuti mangwana. Munazaona muna kulu kugwesera kutukula munangwache baulo kwenda kepereka. Kumasiye. Aenda mpali ushu. Mbani asi mwana mbuya dimingwa apa. Mwona tae. Safuna kuchita gashu. Safuna kuchita gashu. Kuveka nambiri ya didi. Ndipile pinachitewe tayo. Iwe ningankazi. Kuchita munangwa chekwa guachibuta muna. Lero, ana Joao, mangwana, ana Bernardo, mkuchano, ana Manuere, ntondwano, munangwa che. Wa, ana mbuya jiposi. Anambuya dimingu. Aya. Baba, safuna kuchita gashu visera radio. Nanjito pinafuna efende kote pabozi tekali antu. Mbili ya masu. Kufeka kote mwana Msambik. Kufeka na mbili ya masu visera radio. Naipyo. Simafala basi ningabe. Pontu na nyimbo. Patando. Adalonga ndi mpalushu. Putu Nelson. Mwana wakumatizi. Ati nimba nkunzisa. Nkazi kubalika nkumfazika. Lekane nsambunu okufuna kujia lalao. Kujia vya pezi. Anenda munangwache kasenzeka na mai wache. Yavu wache tohira kubiri. Nkhabi manyadzi iwe taiba? Mangwana. Nadzaza kuona mpali nkhopi ya ma mangika nkhopi. Tangwaji nsambwa kunoyo ukufamba na kadzi ya kulu. Nkhabi gopa iwe tai? Nkhabe, anapiana chinchino kupita gobe. Unenda kanyingirira mache shamwali yako. Iwe nkhabe manyazo tae. Baimwe. Aya. Putu Nels. Kazi kubalika nkumfazika. Kungulira mbongkazi nguo ya kukunda ati alugudao chinchino kali tikavala tikalonga nguo zile za chita. Chita zikali nguo za kale, nguo za kupatika manu ngunkazi angavala munangu wa chimbintemira mbu mwadini. Nzeru za kunda ziona kale nza kufuna vya kubebea, funa vya pezi basi. Nzeru za kunda ziona kale umafuna kunya. Vya kubebea. Kudu mwane kufama na shena tegu kusisa. Alanga nani leru agumanwa munangwa chipambuti bozi ya senso. Angalambambwa nangwa naone mwa angabe pirira angakona na chimwana shinyambo pangono abwerera atwa kukwipa za. Na kamidzwa za kupata kamidza kukukweya kundishi.

0: kwa makono tirikudikira njima kamaka taona kuti mwalonga kuti mulikupa kanyimbo ziswa ndizizinji pontu zesasanyo makono mbonye tirikudikira njima kamaka
1: ine pano ndikufuna difuna ntima usafuna pisa chitisa ntima safuna jiveze pewa sakonda ndikufuna kuti chakachini kumala kwati midakalambu memuna mavidio pepitunzitunzi ndikalimu na mavidio ni mangasi akalinga kuti angali andulali za akalinga amala ndibulisa mavidio mangasi so ine pano chakupata ndinacho tayi kuti ndawisa mavidio nyimbo za kuimba zilizilipo maningi zinango za kuti podi kuzilabora daki praki zinango za kulabora kali nduli zisamala ta pri kinda kala mtempo ikulu maningi ndiko sayari tempo yakuimba yenye kaninga ndichopera inda imba maningi ngireja inda imba maningi na nzanga mforomo ndao nyimbo za kuimba zili po maningi so kafuna kada shotera bani bitunzi tunzi bi kaninga pyanga penduli pili patani pyamala prazi so chakupata pano ni manjambwe manjambwe dimecho chakuchita di
0: pina nini sani chimakamaka kampira
1: ini pano kuno ndisachita mpakamiso matroko na pasofi pampakamiso ini ndi ni mtu cha waidati ndao na familia na ini pano pisa kwana taa kwa tindi ndi apitisiri nsenzo ndi apitisiri ponto mu realidad ndi napiana msenda shkola ineni ndi mtu nisafuna mbukuja tantani kwazi ndi matroko mbo kwa tindi kwa nisambo nena kuja kwenu panyuma pali ndi arashika ponto agora mais espetáculo que muitos andam muito a fazer mais espetáculo tinha no mais espetáculo com a bebê mais espetáculo com a cagotia o neca de troco e nem bocon com sona para gula sabão sati sona campo pintou me para o fungo mo certo por aí
0: o colonga tango e ambuto se da pitem o moenda capanga saluço ano e escolhe tipanga campira mo quando se copita ambuto singas moone saluço ninguém ne apo injip princípio que a puti imo quando se copita ambuto ne imo ngabe quando se colua lancip ne injip
1: mais espetáculo ninga makulumbo kuti andi kuzambo pa nyumba ndachita maspetako kwa nyama shano ndaenda kaita spetako vera kalispetako kulu pemena ndipedza pa nyumba ndachita spetako marumeo kalispetako ikulu ndipedza pa nyumba ndachita spetako shimoyo kalispetako lombo ikulu ndipedza pa nyumba ndachita spetako ponto ku kuteti maspetako kwa mashano ndachitena ndipedza mbwenyu munangu mtikaenda kuendera tsenzo imashpetako zinja kakaraboma mbuti na kumbukireni kuti shpetako da jitenembo kuti chipo na zaidu ala tawa itaimbo ndi marumeyo marumeyo ndajita shpetako ineri ndi shpetako ya kuti ndi na idu ala aditai purike nsiku dafikeni ndi nsiku ya kuti ndazona mbumba kuikomparari ndi mbumba nisina kwansa kulonga tae gopa na nyadzisa ndi mbumba memu kuti ngapanangu kabwaza visera komisu ikulu ndi shpetako neri soki nanji kakara kontrato na chimwana longa kuti kalipia ndachita chimiriwa mina kachita pikafunene pili mwanga soki movement doneni kwa kuli movement kulu maningi kunangu ni shimoyo putezezi ndachita mashpetako papo
0: apo mtumerema kuimba mpaka na chino mkunisamba kuimba na chesa anango msalonga featuring ne
1: ini pano ndaimba na chesa zinji a chesa zinji ndaimba na munjira mbuzi zinji mbopondo ini ndaimba da murumbala bora kuno ndasiyo imba na mundu murumbala ndaimba ndekene ndazalamuka mbidibwera kuno kumtalara kuno. Ini ndini muntu. Muntu nga kalakote wasimbiwa na chintu. O wadziwa chintu. Adalonga ndia kulu safuna pangizambu nzako. Nditepo pianga pino. Nga kalana chontima chintu chirise pangizambu. Siku nafuna dudumika. Ja chintu chiri chinakala chakweka. Ndabwera munu anzanga zinja ni pemba kuti safuna timbe mba mbozi hinde. Kweku ndikuimba. Si chintu chokulonga kuta nangu kakonda anada. Numpodi imba na muntu nsepla kura. So kinda wana. Kuimbambu sipintumbu akwanisa kona kwanisa. Sipintumbu kutini nakwanisa bisira muntu tae. Ndaimba na produtu ranga kanenukono kertu faria. Anenukono. Ndaimba na anipontu. Chinchini bani ndaimba na palu nuna nunga kunja kawecha. Ndaimba nae. Ndaimba na nzanga. Napata nimbasa yuframu. Ndaimba nao. Ndaimba nae. Ndaimba na soi branta nae. Anewa ndaimba nao.
0: Walonga kute mulikugumanika na mpingo. Tuwera kutimuko nisi kupitiriza makamaka na kuimba kodi. Matumakala kufezera duzi ya nyapyao. Mupemba jipedzo penu kulutongi. Tuwera kutimunangbachi. Mupitiriza basi na lusuanu isha kuimba.
1: Oh, inivano. Ate ndilongitepa poti ndi nyumba mpepo ne kala ningapanja tepa ndi kutaira ntepa anthu anyapyao ndi anthu kuchepa asagoshari tsenzo anthu anyapyao ndi anthumbu ponto ninganefe mitima mwao muli musagakambo moto angaona munthu wakutani akuchita pinthu pyakuoneka iwo asakambo kuipirwa ambwanangu ntao ikuprosimari munthu akatema ndiwo kuti tikuchita basa iyo mbakwanisa kuiona kuti basa ichi chimwana safuna kuti timuendese mbukusogolo pepi sakhana iwo akulu Iungana ka aproximari ni situasanga tepa tepa. Iyo ana ana tempo maninga kutera magbando. Tapiva, tapiva. Chaka, ndapiva, ndapiva. Chaka, agora. Iyo ndo muntu wankulu. Podo nga kakoti mdiye na piache. Iunga zatu manyezira kutii ndi muntumbu wa sanyambu wa satundambu. Indi ni muntumbu ndi sanyambu ni satundambu. Osa zamui kambu palishambu konga tonsendi na juwana mfunye. Sasa kana iba sambu tayi. Seria primera pesua pensari. Mwana oya kuchitapinda masi. Nguku kuchitika ndini. Nika moda na ufunze mutepu. Muntu wakana pachiso. Sa kwenye sakumona. Ngone kerana nyato. Sa kwenye sakumona. Indi ni mbozo kuti nisakara nao. Dia zizinjizeni. Iyo pianga pensena sa kwenye sakumnotari. Fodea kalanto nango kunyereziramu kuti mwana atimpezi napu. Agora. Iyo mbaza ichakundirangana kwenye nande sote. Ajivezi nga kala kuti panango ndi kuchezana anea atu hanchimizi ya kuti amunamu. Burandi pezani katika mbe nyumba bozi mbachalangana kwenye vaso. Parabulsa kwenye kinyentwe nili kuti pelimeno pezeri maluzi. Nikenyenti nyo ina maa chaka chani. Mundo kuti ana makarachi pensini. Agora nonga nipatra una. Anapea wao. Anangwa ndia kufunga. Anangwa mbo ya. Saona mbo seru tumbo.
0: Palonga kuti nyimbo zano imu nkabi kusijera. Andi chinchino pala kukumani kanjira zizinchi za kufuna makamaka kufesera nyimbo. Kuti anafuna nyimbo zano anazikumana na njirepi makamaka.
1: Tiburiri chifundanta akumu. Maronga ndimo kuti kuna chinchino kuna sistema hili. Yani anasasanya pikasi pia kutepa tepa tantani. Mundo anafuna gula ponte disco razino. Patra ungupi, soro kutora, anafuna gula disco razinu. Anagumanikadi, nkabeko, ifi sosa za nyindira mashpetaku. Mashpetaku mbanea kukupua pontu anongifepano. Ungapaswa mili kinyentu unasorti. Mili kinyentu tingatitioni, mili kinyentu. Pamuzi, ningapamizi matumu. Kupesa kweni chinchinu banu duzenti ya maa. So para pesa, latebozi. Pesa basi. Tingatikwati mulio, penseni panyuma pa karana. Panangu na sesh figure, singu figure. Mili kinyentu, ilikuenda patepa. Agora, ndi asuntu pangono. Inepano, ninga modo, ini sembi nisakani. Reklami ina kunda nakononga, pariki ndipindu wa kunichitikira, ni? Ini, ndisati kana matroko wakula matelefona nea kuchitapepe tayo. Mbwenye, ndinao wa shamwali, ndinao antwala na chazanena na matelefona ya kuchitapepe. Pisa muitu bitani, salonga podia piti mkonta mao, no importa. So kisikiri, nyimbu ziri zitani, ziviwe, nisapanga ninga malaimbe gede, perekani zapita na nkonta mwana zapita na nkonta mwana zapita chikulu kongo anthu alifora ali pansembo kuzipanya ali muninga modo nongemo nisazipitisa muziku za ndulu mundika kala same manera iwombo anthu mbali akakakuchepera mwa kana chinchina injipa ninga maimbe ke sapanga izo la sarini maimbe ke izo la sarini ninga zazifunambo na zazi kwatambo na ntokodzi wa 86 84 42 574 ndikuripitira pondo 86 84 42 574 Nende nimeranga. Kwalikera momentu. Ndisa kanenu kuti ndipalinya.
0: Mbanyi makano kumalisa kampira. Makamaka kule alia natifesira pansisuno bulikira mpimba za kusena siana.
1: Makana kumalisa. Ndina. Chakutoma kupemba kuno. Alia da anagoshtari pia tenzo. Anagoshtari mbo kuvambo nyimbo zanga tane. Anga kala nachucho nsisi. Za kulonga kuti mwana tisafuna kumpezi. Ine ndiripandi zororo kudikira nimbo na manjamaili. Enta anangombo, anafunambo kuta anipezembo kunjira shpetako, numiranga njinei. Ine pano sinalunga chintu tai. Nsiku nafuna kutipanangu, mulunga nipasembo sorti, inaonekana. Nkabembo, ine nakala kuna mbwenye naparari kuimba tai, jina kontinuari kuimba. Mwenye kiruanga para kuna hali unseni, anzanga sa itakundo ya kuimba. Kuna maproduktori anga, ala sakala kundipeza. Kuna Keltu Faria, kuna Protanga DJ Six, Novela, Weni, maproduktori anga nia kuti siku zizinyi ninga kakoti ndaluza, ndina chakuchita taya nia saka kundipeza. Na kuna Baliangambu, kunyumba na kazi na Anene, kunyumba kwa Arsele, Anabela, na Silvana, Costa. Nyamba ananga nipana.
0: Masa Fesera Radio utafika kumapetu na umakani ya tupansiku ya laro. Hakachite financesa ushu Jose Antonio Kampira. Nasuika makamaka na Kampira. Bulikira nkatu maposta administrativu ya Inyangoma. Mujitripi ya Mutarara mprovinsi ya Tete. Adagumanya makani ya niwansiku ya laro. Fala ikali angeni nipano Antonio Domingos. Kumichini ndika pedwa na nzanga Jasimilton Ernesto. Kuna imonsini tichite salani. Tinati zaonani nsiku zina mazina taenda salani.
2: Swing, chola, nkala kata yo. Kampira funa imbe.

0: asakulima achibale nkati mwa ino province ya Zambezia ndiwo anakokometswa twera akhale na pinga yakuchita mabasa aulimi mwanyankuira twera kuina ulimi dwaluzika na kuzala kwa mas anewa ndi makanizo angase milile ambuto zinatendeza mabasa aulimi nkati mwa misoka yakusiyana-siyana ya asakulima munu Zambezia. Mwachisanzo Gildo Tangata, mulembi wa nsoka unatendeza mabasa asakulima munu Zambezia, aziwisa kuti chakufunikira makamaka nzuzuno ndi anewa alimi achibale akhale na mphamvu za kucheka mbeu za ulimi unapirira na dzuwa ninga mafalinya pambaya na unango twera kubweza mikanzo ya njala. Pakusiya kundi ya anewa makanizo unoli mkadamu asimba kundi na ngwachi kuti mchakufunikira kakamwe kuti utongi ukhale maso so na kufuna kuonera ulidi wa asakulima thangwe kazilikweni iwo asaninseka kakamwe pa mikanzo mizinji.
1: Pechitika tingalira tinenda pa town tiwangintima tiwangisiri pamontu panapola tikwati pamontu pida tisake podi pakubwereka town tiphate pamontu phaza thangwe ife chinatijesa ndi phaza. Yes, and the munda. Tika siya tembiti mwana kulira basi. Nkabi kita jindu. Ta pechitika, ta ndinyatwa, nkabi muntu wakapidi kila tae. Wanyi safunika kutiti wangintima, tibole tibuantu kumunda, tangwa kife. Kanetatu, ndi paza yu. Ikaderno atu, ndi munda. Para kutia ambumba yonsene iji. Kodi antu yonsene anaonefe kutia amama anga mapurumu, mimba, zipu, zikulu. Tepa, aweni pontu alikumanika kutia alikusukwala. Tangwa sazi yo kutia pidaluzefe ife asakulima mbituluza mbeo na minda na mindatu bimajiwa. Aweni pontu alitepa salamosi wa utikusiono. Suatu base tae ife tikalima ife asakulima. Tisalima para kutia tipeze ife. Tipeze mbunu mbumba ya kusiana siana. Mapada une podi ukandi sipirizado ndiano onsene asalanganira asa kuna ifipano kutiti kwa nisiti ajesi. Pa mizizino tulonge kute ife provincia ya Atuino adavilira tulonge milimu kulima kukuvilira ife gumana na matakatu na kusweka kwa maze. Tao kusweka kwa kondisawa ya michini ya mazi. Ife salima adavilira salima mbuto za mapedi. Kutu za magoa. Tao, puliso kute podi mazi ya kabwela makulu tisaka na mikanzu kakama. Mwenye tepa, so podi longa kute mule mwenye ndamba mupa mazi mule. Tao, kukimela kuna sakuli monsene. Akwati pontu mpamvu zibwele pontu mwakoka mwene. Panapola, panapola. Tao, kwanise kulanganira kuchekera mbeo ya bambaya. Tangwa kima bambaya na peza masamba na jiwa. Tawa pansi pontu anatia jiwe. Ndi mbalonda mazi. Pangono mwunapuwa mazi. Ndamba indambaika. Podi kandi mapide manga. Tawa mpua nangu wa mapedi mwuna gumanika kuti mazi ya likusuza. Tawa mtende mitulonda antota. Tika kwanisa pontu. Anakwanisa kama ninga pia orta. Tawa podi ikambu pangono para kuti anakwanisa ambu huku. Tika langanira mabambaya, mafalinya, mana mapide manga. Tao orta ndi mizi ndi pintu kuti pia mizi ya kuchepa basi. Tao pia isa pasa uruso. Tapepe na kwanisa ife mitija. Kundukunangu mitibuluka mitipata para kunsika. Mitenda gulisirambo anza tumbo da kondalima. Tao kubide kokeni na kwanisa kutipeza kutipanangu. Mitiona cha ugula jamu para tiji. Pondu mititimizi ya panangu mbeo zato zusendi za luzika.
2: Tepe simono basi nkirimani nga metano tukoziwa kuti kionzi kani kikianesa maluwa ni mazenji tukulonga makisanzo ni ingana panika nkati maluwa ni murumbala mopeya tangu ya damu ya kabarabasa mula fungulu wao mazi ya pefuka mkulo mbaja mbina.
1: Andi, tikalonga tangu kionzi, tangu chii, iyo nkabi njira inoonge kuti mbailonda kutiso ndinalasa hapa, ndilibulikira hapa nkabi. Orzinangu njira isaoneka kutena pita napa, kamala yesa za pita na munango. Fitepa tikadikira banangu vidakala kilimani na shindi basi. Mbwenye madistritu chaza kabilida da tabuka na chonzi. Ponto, tikalonga chonzi ndi kintu kinangu. Fora, tikasia chonzi. Chonzi mikizati lae mazi ya kabwela mbazala. Baka hapa tangu kabwela basa. Tawa pepupeni, tajiwa na vintu viwi, tajiwa kundubozi na chonzi, kundubozi tajiwa tangu kupafuka kwa maza kabarabasa.
0: Kondi na ngwache, apangisa kuti kuchipiswa kwa mitengo ya malonda pa mabasa aulimi ndicho chinaza mbajinensa makajiro a alimi achibale. Pinachitisa kuti pakonde kuoneka utukuko wa maso mkati mwa anewa alimi
1: ndi nkuwa unaife sakulima kazinji kwenye tisakuwa tangwe mitengu ya kugulisa tangwe chinjani tikaona kutipode anza atwana maroja tawa pintu vyao pinapikulao mitengu anaika ambawe ni tangwa seziwa ndiku pikuda bukao ndi nyatwa ya njidaone rao tawa praso tisaza kaoneka kunaife sakulima tisakalantu kusangulwa inga ife tisalima tisaona nyatwa ndife ningatepa kutikuona pabozi eta antu amala zwala umera uguluka mazi amala kuja David sakibondo kuna mbeo tukatibondo mpamvu zinangu tikiribondo basi tapanangu podi konda kama didi bondo David ate David tiwangi timanginche kate yoneke chakucha poso ile ibuluke ikabanza buluka tapo seza kumanika kuti anaza kasakantengo asakala asakugula anabuka kutali yakabwera muno boma ya tusaza patana pabozi so na weni anabwela anakugwanya kugula basi andi ya kubulukila maziko kunja aweni akabwela so asakabungwe yao basi boma pabozi na weni anakugula basi taombasia hapa kundu mwanakilo basa adalima adaona nyatwa adatabuka adavunga vintu yache adavunga mpamvu zake mbansia hapa kundu taosomba taratara negosio na ana ale adabwela kuzakagula basi kuti ora kali kaona anthu nyato yenseni aweni akasuka mendo akakabyao pakadera nawa tambalale ta pevupi ni saza kaona kuti a ine sakhani nga ndi koloni pontu para kuna sakulima tikuteva ndi kukoloniza ribondo and
2: pinafunika kuti utongo chiti tapezera sakulima nenyi makamaka
1: pana chidzungu chidabulu sawa pontu azungu alonga oshukuluta sawa entao analima ndi munthu nangu anagula ndi munthu nangu tawa para kuti pepo pakhali chiverano safunika gumanisa panafuna gulo na alimi mbuto ene panafuna kwenda kagula si alimi ya mbuto inango tioni tiki chisanzo iye abwela limaputu ife talima tilimuno panangu talima kurumbala talima panangu mupea tawa openu ndi luabu tawa iye ana munthu alimaputu chigumano cheza kachitika maputu sopia penseri pa malira kondo alimaputu nkhabi kwanisa ziwa kuti ndi nyatwa yanji idatambika mupea ndi nyatwa yanji idatambika luabo peno murumbala tawo iye swana ikhana musolomo achi msomba ikhantengo na musolomo achi thangu iye tepa sadziwa kuti pepa iye nkhabi luza chinthu tayi nkhabi nyatwa idatambe pontu podi kobiri kabwera inabwera kuna iye tayi ntawo iye nkhabi nyatwa tayi ntawo vala pena so atendeze basi munthu adabwera para kuti akwanise kuti ambwezi pontho abwerere basi tikalonga ulime muno ziko yathu ino adayeziwa pyonseni pyabwera pyagumana ulime tikasaka nkhabe munthu adaenda kafunziswa kuti tefane ndikalime para kuti atome basi yakulima muno nkhabe peitabwera so munsolo peno ndilonge ni mphamvu za mulungu basi na nzeru zidapumirwa anthu tambatoma lima peno ku xikola yakufunza pyakulima yabwera thangwe chija khalipukale sakulima sikuti ndi nzeru zidabuka musolo kuti tepa tifunziseni anthu kulima nkhabe ngulonga kuti tikalonga na chizungu ati ndi trabayo natural ntawa pepo nkhabe sensura podi akafuna kuti achiti pizungu pyakuvilira maningi sempre anabwera pontho basi kuna sakulima mbazavunza kuti ichi chakuti chilitani ntawa pepo nkuti para kuti anthu akhale anthu afunze anthu anyerezera khali na nzeru kuti safuna ndinyerezere chakuti ndinyerezere chani ndifuna ndisake panangu ndisasanyiri ndeka ndisasanyi chakuti iye primero atoma kudya ichi datome kudya chiti chatoma limiwa tapepere kupangiza kuti kulima ndi basa inapasa mphamvu ya pyonseni wene yakupita pyonseni wene safunika kuti alimezwe thangwa che ndi awene adafunzisa anthu onsene adafunza para kuti aziwi chinthu achite chinthu chibwere chinthu athangu kuti atoma kudya mukavunza podi tikaona kadamu athu anaife chinchino tikavunza kudabulukawa pharao kudabulukawa adavilira ababawo akhala alimi na nyatwa zikaonawa kumunda kuli mbakugulisa pang'ono kujeriwa ninga mulongefe mu mitengo maxitepanena awenye mbalimba mitima mbafunzisa na vyanawo kuti panangu mangwana anakwanisa kuti mbatisasanyirambo mitengo imbi bwerambo mwadidi tawa pisazakaoneka kuti pepi kuchitika taye sakhaninga kuti apaye adaona nyatwa kuti afunzisa anawo para kuti kamala azapheze ziko mitengo ilemezo ya pinthu yakulima tawa khaninga sinza mazi mbanda adachita pinthu taye
0: mbwenye mama Janita Armando Rogerio mbozi anasogolera msoka wa alimi wa akazi nkati mwa provinsi ya Zambezia azwisa kuti safunika onseni asakulima akhale pontho na mphamvu peno pinga ya kuchita anewa mabasa thangwi basi yakulima isabweresa udidi wakufunikira kakamwe mwaipyo safunika alimi anewa akwanise kuchita mphamvu ya kuzwala mbeu zinango pamfendo ya Nyankwira.
3: Anhu ngalininga nefi tingalimani mphedi. Tameti zviyambuli makunhu ndavondo tikefalinya, tikeprima ngabozibo zipi mandu itani kuti kuri pimanganywa tionembo chinthu chakuti patilira. Tikwanisembo yesana piana. Akoti ngonga tsanganire mphedi polenembo tamaza sera maza. Pakaifu kuntu na kabine falinya nene jinema samasambene kabi oneka. Purgibesene kuli pia mara.
0: Kuli utongi tuwela kupezera bali anewa da nenseka na kuluza minda wa tangu ya kuzala kwa mazi kuntu na kionsi cha Fred. Pina funika kuti ya kwanise kuchita mbapata bankono ningi mwanchangu.
3: Mbibida kwanise kapirimero mbila tumatamanga kwa samapaza. Purgimapaza nangu mkulongea adenda na mazirai. Anangu wakaita angalima kasiratu kumunda. Angalima ifi mudatu ndono kingamali maengu siya mkwimbi. Mwako wafikira geni mangu andina igumana. Tepa dabuna mazi nkabevi mapaza makwinda. Tambarapa sama paza na mbewu ya kutoma. Ndipo hiyo inangu mpika kwa nisika kumide ngaoneka. Mbapasa mbasa ambaje nkwanto satana uti. Nkwanto sagita sazwale. Kuzembo tea mazi hitu funa hapu. Angapo hantu funa zwale. Na zwala anje nkabi mbewu. Ntama guveru mbibida kwa nisika. Mbada ipeza mbuku mbewu ku. Mbada ipeza mapaza hivi. Mbora kiti poda ngati peza poso. Mashitenki mbewu liki faratari porque já acabei de ver o nenhuma casa lá ainda mas eu culpo em que o nosso fundo ainda está lá já uma prima ganhou aqui cavilo tem quando a casa embora não pongo a luzica mas uma prima ganhou casa ali ninguém pode fundo casa ali o matar ganhou fundo casa ali o governo vira agora sempre tipo zambeu na mapaza então vai ficar sambo porque passa sambo via cuja bangono enquanto só ganha carimba tica tani enquanto sambo punga para

Mozali, ba hola ke zidi ya ke zidi ya, ba kuma shaka ba sa ba Mozali, ba foli ndisha.

Basi tipere kimanga wakuna mbuya sulai bukira kukisa kia likwale luwa ni kwadala munu provinsa zambezi yara pemba kuiva kwa anche sana zina ya saji tifungise na manga wa mbuya Raminu Peter Foley bukira kumaringu provinsa ya Sofala.